0: say yan kan chelo si se ito onini otie me wo se wo mo ato wo se awade na e ma no enye no na enye fe enye suba na enye bibi na kuta no so otie oma
1: oma
0: oma da ata ko so fo so fo ti e na ya
1: me se edi o se eye busua de o ni papa no eye de ma ebusua ne me ma edi ni ko sa mo se oye ko bi na mo se oye ko bi edi se de ni mbi nya relationship ne
0: o ni ma
1: sa kasa ana e request se no se de ko bi ti no
0: aye confirm na na
1: se confirm ma me ana request se de ko bi ti me pe na se edi o papa de na oye ma o ni na me ma no edi ma ne mo no ban
0: nta won fu ya ne so ban po
1: aha
0: na so wi so le ti se no bi ntu mi mo me
1: ana so ye ma de ne le ya so mi ti mi ya
0: sa
1: aha
0: uno e uno anse se
1: se onse no onse and serbia accountants
0: ah
1: ewo subia no ajimi am tu ma de se utu na de ma me awa poison
0: sa
1: wo ku me
0: ma na ku
1: ya ni ku
0: na
1: de se e de le ni ya ni ku
0: wo ya ma ku
1: ana se onse de
0: se a se a de ka wono atwa twero
1: o se me ya
0: ka na ku to bi ku
1: ni ya ko mo ma se ni e de ni se
0: wo tu wa ni na ba na ni ba ba ya wa de ne o ya ba wo ko fa ka wa le kasa
1: ye di ka wa ni se ni se se ya se me fa tu wa ni se ya we me here a opener so the opener so to some me our poison work me ya ni me am say to

so ko ejuma ba na ko eru an ba fie e be si sambre yi wow wow wow ti e pe enchine enchine abuo de ni

yɛte yɛ ne hɔ a wo so yɛneɛ na ɔnam kwan so ba wobɛtɔ nwuram na wobɛtwa mu ase na woapie uniform na wohu yi kɛkɛ no asogyafoɔ mɛkyeakyea mɔ na mɔ te sɛ moanom fie sɔntere monom fie sɔntere wate enti asogyafoɔ koraa te aseɛ sɛ womohia fie sɔntere na abɔ nipadua no ho ban na ɔman no deɛ debia ɔmo asɛm ne sɛ amokas ne akodie a kyerɛ sɛ aban atɔ ama ɔmo no ɛna ɔmo de bɔ ɔman no ho ban na ɛba na ɔmo akasa bɔ deɛ nipadua no deɛ a ɛyɛ fie sɔntere enti saa na menkɔmɔ yi akɔakɔyɛ sɛ wonom fie sɔntere hepa plus papi plus mɔ sa wosi yare ano kwan ɛne yɛ deɛ ɛdi kan deɛ ɛtɔ so mmienu wobia yareɛ bi nam baabi kɔte kwan bi ababɛwura wo nipadua mu no mesrɛ wo boosto immune system no a ɛyi yareɛ no firi hɔ ɛa na sometimes bebree ɔkɔ ayarehwɛ a de care not about ne immunity na na obi bisa me sɛ oh dɔctor ana no makɔto aburo no bio na ɛyɛ paa na mema me na metɔma no ɔ hypertension both hypertension ne diabetes na msɛ na yare akɛseɛ deɛ ɔka mmienu bom saa ɛha adwene o agwa sɛ saa me ne nnwom bi a wɔto yɛ ɔsɛ mfa mmomu ɛbɛha adwene wobɛyɛ baako a kyama ɛhu sɛ obi bɛka mmienu no nyinaa bom ɛyɛ serious ɛti woma ho kwan ma diabetes ne hypertension ne mmienu no sɛ sikyiri yadeɛ no akoma yareɛ ka wɔ ho bom bɛtena wo so saa na ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛna wɔbisa me sɛ nti baako baako a ne maame anom a wodi ho adanseɛ no ɛno ayɛ enaf ananam sike fatest ne dɔɔso ɛbia meke kura wo maame immune system no wɔ down afei a wanom fie sɔmtere bɛpagya no nti fatest ne dɔɔso and apart from that we all react to medication differently because nyame bo bia esronko ana me kire mu kire ne sa wodim say enei amaami eto aso me share ne nkra ma ne to ato aso no mu yei sisi de bia ayes ready any energy enko a enti eduro ne de we are not saying say koto galon no de bia ma for highest ade na fear some tell ne bottle ne yen ketin sa ibisi yenye ne galon na me say penyiri kai want mpenyirika na wantia yasi yade wabakwa antia diyo omu se dune bejiwa ya atrema enye galo vya ibi gai brebi ya yeno wami wafano wa yalina oko ya soko galo mbienu na wase wafubi kano omu safake shirika hon emu boke shire suwa suwa chaya maneje sa sabina nwa edin eti mi yase yase dune bejiwa atrema ma botes mwoni sa hudo bebrea ibi diya danse se ibi wan wan botu na okoto yukura ono manensa yukura nwa shasi edin ehu resource enti we are saying say drone dey drupa enti na beti enua ma se be fichiko nkoyi enyina na omboya baso o your ba na o menses ne nkoyi me pa che no bi o mo na imbalance na cause menstrual disorder na be free ho u bon sa o te yawo e mayi u hia fear some three no no bi na na ye ma me ba ko o se aboa ne pa ne menopause tete no oni se fa se ye ma me ne bebre na menopause symptoms na ba o fi se e be yi se kroma de ya na omodi atutu ya somo amatutu ya somo anti bibia ri akwahye beyi wa ho ene education akosu ya na ama omati ase o se aboa ne pa o se dokin kan kan me damage me na me sora no pa me nei wo so sesesesa na me ni so chimi na ama wagogo ene wo se wanya energy ni vitality eti me sra o ye ma me no so monkoso eno mfia so mtere no tetire mu amoto ade ejom kodwa so kuchi kuwia so na no maame ba koton doctor awushi no se doc se se ya na maye huya mitimo se me humuja nyina awe yes wona nte kra no okwa fafa na me se jana ho a weye adwuma no maame bo sa homa che wa sori de jana ho kwa baka se phone no deri bubu e ba sa bo se moja ni nyina agene ene se wo boy aba so so share se so no mfie so mtere se se utimi da fine na ono a ton doctor no so ntimi ni di na de ene ayoro ho se mate sa dama chama se biwa ayoro hu se ton do kuno da se ma enso wa untimi ni bi oh na amanfo abesa line ni atako di amen ni ekoto adwuma pa bi so na wanka wanka sana o ya mi hu ye mbo enti awishi fo me chiamo ah me chiamo ma me na ni gesem kase wo kura ni se okoto no do kuno na wa ka fie so ntre ho asema akire enti ma ka akire no sani efie he ekwia momura ho ka me besesa wodi ni kura an sani ekwia sese o ton fruit ya sese obi pe banana me be kire no ho ai fie som tremema no sese wa no be banana no bana wodi na so aye wodi na

ni kiri ni na seven na say. Seven ra me ba always will be nine something. Nine one one fe no okope banana. Eh bra ina ni abru. Okope banana egu na ade so. Oh, na mranje na omso munya banana to a chiri sa na na seven na aye kama. Eto ye be ma ye sren ko no ma frodisi e bia de o ha be bro. Ma kan chiri o me se akoma na moyi a. Enko